0: ma food ewo crusade na se.
1: Unti mi nko.
0: Unti mi nko. Unti mi nko.
1: Ze na mo konkro ye juma.
0: Because say eh eh say Tego sisters dey be no.
1: Tego sisters.
2: Tego sisters.
1: Tego sisters.
0: Na ono no ye juma na onwo crusade no so sa na say do na ju sa na an aju sa na na emwa emwa. Ti wa abua ba koko wura ba kwaso. Ti mese sa ama me koto tim abianum na se we agira ha che te me ko ne di su gworo ya su di su gworo busu to busu to busu ntina mi sa sa no so abua ko wura na so o just stadium on na mi sumu de mo nyai on ka ne se eni be bi nsi
1: nsi so de
0: nsi so de de mo ye de to yesa pe eni 1 second to 2 seconds na bua ni pie ye se eba ne sa na oka wo sino wibie so na ntokro na ewo eko anu mu no hunu nyina na sisi ti na hwa yisun
1: eba no bepie
0: nti se eba nzo pe han bepie nti epa no atane ne se
1: emu ese maso fa
0: se mo ma urade ye mo ma urade ye mo ba
1: ona mo ya sa
0: ye mo ye mo ma urade oh yeah yeah yeah oh crusade ni tie so powerful
1: na Ghana for Christ
0: eh okay pastor
1: Ghana for Christ crusade of Jinka Bay or Ghana for Christ can issue powerful crusade
0: very powerful.
1: Yeah, no more and brother we ever such an agony there will be a new generation watching and so I don't all run a transport and you a Willow Brook
0: okay
1: no a transport and one of a such an agony and of a Gerardi and the NNO Isaiah chapter 12 yeah can any just the other radius

benu nu eso emia za bredia e kule nu ti wa ni e makunta o ma ba ha mo na ebedwa gumu ne o ma na edikase ebo no ebrew na american catch of sequence da dia ya na ya special chance ya kwa affiliate stations no and tal bes ya and tal country na ya the reports abrem when you phobia be dia pe to pick me you see as we use as nyana utie nkai bo utie nkase bo sa bre dia nkwa no mama be ya dia betimi me mra asome ko me free head dia aka no ya agitie ene onom agitie ene onom ebre na me komu yi ko pe fufu adi me pe enam kakra awe me pe enkuma kakra atuna pampam kakaduro ko na brebo ho me be fra je ni mako ene garlic na matwi ansa na majifufu no atum medi na manom kakra aguso sanse ankwanoma sa sisukura na me woro me be ya ni emetimi me mre so mintimi emre no so untimi kan hwe wo bekọ upe wo mpe wo bekọ na makrijasin munyi akọ na be dey na na so makrijasin me ni kwa me obo ade haya adom 106.3 da sene nyame yadom o ebesa hia ko fidie kase yi so e ma di efense two time na de bro abra no ndu abo apae mu se du mi onu bebo ayo de kase ebo beba ene de ye de akogu ye de akogu today's edition ye de akogu si ha echi mu pii e ye mo dofo pa kwa me obo ade na me de ka o se dwuma di

0: wache neti kakaba ameka chene
1: yo ma unkomo enkwewe
0: enkomo ni die na wachi yu nina mabibri na ankasa ene koso na ni di mwa kwa tinepano eye already wenye mfo prince usubo na waye ofeni kese ya odwa nichi mu ewe UN waye human rights advocate ema UN na osaye success link travel and tour openi kwa nche for dano na openi obwasi isi wengulu bibi oho se dati se obwasi isi for mana kwenya obeti nya babe emu na shibe jweni na wase nyadi obeti na hose ome di obe nye di brebi ansana wabuwa mebunu enu nti emebuna ewo obwasi isi abato mpesu ya so ewo NPP di munu eyade a wobwa bo mebunu ni pa no na ono onye obi a wosem so ye ndis ni o ye mpp ni o osi mebunu no e na dache oman ye ye dia enu nti no wobwa bo mebunu no e di oman kwa koma cement mining and engineering training for se omontete sadi shi awo forklift mo esan se so obo ase an ma ni se mining ye ni ano ikite mu din din din e na afins no e ye warehouses ni construction site a hudo nyina no a yade a mu yusu forklift nti na no wodi mpenfo yi ekọ ye no e na wodi ato mebuni enu se ma oma omu ma ni se si fom esan se woni se da chi bia no omunya omunsan madwuma ebebu omobusua ebebu abato mpesua no so na fe aka oman ga na nyina na emra mebunu so ehi sa de fefe yi no omunso de adise de pc e ma yere nyam for prince usubona se nani suade hunu no omobọ mpa se me nyina abekọ so eti bre ni muka se de obuasi isi mebunu bi atide esan se first batch no odi nipa base 10 ene kọ ye ene second batch omo sase nyame ya dume da wochina nti orientation mu de na efe hun adise bebre a mu ye mebunu mu se so ene mo rede nyamfo yi so e mo mu ba be nyamu sa no de ani di dachi de a na except for success a openi no omo pia no eba gana mra shi bejofi na dachi wotimi aye ne a chance kwa kubo nantwi ene mi din aseda 92.3 FM obuasi
1: kwa kubo nantwi aseda FM obuasi da se papa papa bidwa ni chiremu e wo break mu akohwe enkwan awie Chris FM abranti amansan so makrofo aso makroko so nsere amansan
2: Bafo Redo Amo.
1: Amasama hi.
2: Yeja.
1: Brekumboko.
2: Eradia dom brekumye boko pa.
1: Yeda Yehuwa se awia yi

Akrofi, the beautiful Akrofi. Ono na oye PR. Emma Ghana Police Service Headquarters. Nyanka sami kurum ni osoko. Mpa koto obalia. Osoko abalia. Yankupo inshira opa. DCOP Akrofi. Anano so me da sepa. Mother's Day so ye damasepa. Emana ye wo media ni munu. Ye ni mu bi edamasepa.

0: Abdullah would know na sisi ade me wonso nche keme nti mape be bia fa me de kokke na nsaso me ye ye ye ya wan fi mi ti go podi ne kala ni nti no manhye da anfole sa ba be ma tuntum de o ati ase ye nti se na akoye abed ne gwa na me ne ne ko jare justice ye me bra ma de ni anka esanka me dada ni chamene man forgets na me che ne ye ba ko bi o ti ase ba ni ni emu ye o wa yankopo hu ye nyina mo bo Sene mube santi minka na wadom 106.3 FM Chartered Accountant Foni nina Mi mamu niya tirinkwa Mungko na mungko tuwa badu Mwa mungu subscribe yenu Mungko subscribe Na mungu nji pengina Ose fata sobiti ma ye jumano Ewe Yesu Kristo dimu Mami yati wadu dankwa COP mami yati wadu dankwa Ewe adom FM ye chiawa Makramu amamumu enitie. Bye bye. This one is like you bring this to someone else.
1: Ah, check.

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
2: Na akosi we die e womu sama ba ye nkoa nemum sena womu si ye mu a ebimu ni ntoma ni adia na akosi enye wo me die wasama wo ken kura ma me ra ahopa fise sena womu si ye mu ni die akosi me ni nje kura
3: kwabna e di nti na womu fro ye nkoa no nti nkoa die ene ni ompe bi omu timi de ye o ti ayaka yaka die nkoa
2: na akosi makoye nkoa amunam nwuremu idie wonim se wo enya na wo na owo enkekam
3: eyi kwabna na wo die ensem ni na na o se meka kire wana ko nie fe ye ni so no edoso mitimi nkani nyina nkire kwabna na di mo mumfa ye mfa krum esiremu ano mo die na na eno so ntimi nka so owo bia nka wo te no die abuwa bia betima ka wo kwabna
2: eyi anya se we die enhu paw Ei, akwesi.
3: Gwabena, unim se, ehono mwa wano mu yinti yinti yew. Na omutimi tuwa mu si ube biya ekaw. Gwabena, se we die, watina ukurase penye die. Se unimu wano mu frene pampansira dana mebua.
2: Ei, akwesi, minim sabu wano. Nano ya, wakawa. Ei. Akwesi, ebi woho.
3: Misi, ena ukani si, gwabena. Mese saa wo pampansre de inti wahwe, mese, eyo omuwa ne keka yu, inti omuwe, omu kao naso omuwe naso waye mra. Naso omu sane mkoso mkoso ni fili wana wana wakwa mwape, naso omu sumu watu mwule mwa babi. Naja se, omu wakwa adono. Ti, amanye de ya famu pa, ya famu.
2: Hey, akwesi, saa bwawe do, dinyi penya pa. Na akwesi, ya no penya waho. Na nkane woni nane den omo ebi ni ho ana
3: o oh, kobna emu ane die pi na na ewu nwuram honom na nie ye tan hu pa eye pampansrada echine bene primary enyini tese emu ane die bebiri ba nie di enya pa na maka kire wono
2: ei akwesi do di munya no so die tumi wona no wakawa akwesi wakawa ei Weta kwesi, nanamu na abon hon bayindi wabeduwa. Wabwe pa. Na akwesi, ose aya sa amweyi eto eshe moso. Na omoto eshe moso sa ana, henfane yo omo keka.
3: Kwabena, na ukani seyi. Unimse, ye nya atadepa enshe emo ye hon bayindi no. Te mwane die, babi yombe nye biya na omo keka wo, okon hon, wafruso. Onayon hon babi yon benye biya ne wosa okaw.
2: Akwesi, mera ho, na meseswa fem. Akwesi, bibi ya fawe niso.
3: Kobna, ena okane seyi, enye ma faye niso, mese emu atete, emu hao, ewo akika, emu nmiya ewo awo yen. Enye ma faye nipa niso pa, kobna, men kanada ho. We de wa mama kai ma ro ko sem de bia wi a na ye na mesre nso e ko ni ku pi bia ye bi so kwabena e ho sa e ho nwura no e fro ensombe sa nso musa sa nwura no musa wo de watena kura se pen
2: a ni akosi mini mi nso be
3: e no ye ta fro na aburu kira bodwe se no ye na mu a gibe ho an se ni odi kan o yiri form se team ni o to a ho so o make say no no so yiri form se Tim.
2: Na akwesi eba ne se na mutimi toto form sa ade den ne wo ho a etimi ma moto form sa aya teche ana
3: kobina enya teche unse ni ewa kurase no unse ni eta de abrochira bodwe se de ni eta de di agropa ebe bi wo fa ha ne bi wo fa etimi som uso fa we no uso ha na na wachi chira bom ewo form di obi basa na se nani na no so a etimi yi ne hwe e sa yi ni bio ena nipa bonfo obi Achichele, nese ube druwa sana, nachese a you, na form.
2: Tia, akwesi, ayaka yaka de we ni neechi no. Still, nani pa bwane fogu su yes adi we, ewe ni mu edu tuwa tuye mu se, mwomra asambe bo form. Ey, akwesi, mwafe mu.
3: Arahosem na wakane se,